0: dong dong ka thi ke tin im pang som plong i ru ke ju de a lam rong nang tum de ka re sa mi jong ka thi ke lo ma thum dun non do an de ka re sa mi jong ka thi ke lo ma thum jing ron le lo de tim pen im ang long ta
1: e ha e ha cha ha e ha cha ha e ha cha ha
2: hachakan aron ajutang kapadu penajok karbia kheya tumta methang aron ajutang kang chuli mangthek chepaklang dun unlo sok sang lapen kaprek achothe sita aminule avedet pulote katiki kachipadukpen thangnat aleta longle datpo ningarong alam non owe kimia tum angbong mathadam parsiksi aningkan tinta kapedo ponthu ilitum thek longlo lake kheya jutanga phan kemisen angthek pudam un eron ejutang kerenglote khe amenta kerenglo pudam unlo